nggih kagem budheme. Semoga tarik yo. Kiayeng temenan bengi yo.

0: Ayo salam kok kula.
1: Jaluk ora macam-macam kok, Bu.
0: Mbak RRI niki. Nggih.
1: Sing penting ono.
0: Lalang Singosari nggih melu.